Ou avan di zon ka crack code pou kamarade prezan la de ou bi osi Ijimodi chingay Oligilingay. Yeah, so yon se ti pwen gay banana pork man se avan jiman wajan. I pwen kompon sa kesyon se si pwen mazine nou nan sending this one. So wavan di yon gay sabat notebook, yon gay notebook pou bagay kompon. So wakwa se ne yon ki vreman vreman fasi zot stil pan gay lisan. So wapuse yon kwa yon chou ne apre wapan den zon da yon skoyak wapre bat zot vre san yon ki lan la.